Eja wunyu maya mi wawa Woni pa babian tumiti ase Yatri ya zayobotan Ano peyedi

odun fo wudin na ye yesa kata che wudin na nyonyam ka ohin wudin na tontom ka eja wudin na sedan ko odun fo wudin na ni de sew wone kavari kunim de fuwe wa ye yirin sa wa

ni na wa sana ni monya mo radeno seya no tie seya no ye no ono na fa wo be free suminaso

Senye, sa wani wabi itu kwa in. Na se, unji ni pana wuni ni itu kwa ino. E niya, chaso. Ewa juma muho, ewa fie ho. Bebi biya muko biya no. Sa wufi se, nipa sume si, aha menene kono. Anase minji nipa nini, chaso. Because wani chaso wa, eya boni imao. Ese wuni nipa no, esre keke bet. Wodi bibi ahye otirim eya bone ma onyakopon tie o mpae bo ti sa wonu obi tu kwan na ofi sa wonyi ni panini a twa so acha bia ni Dr. Fokuo ebe twetwe nkomo ba fidi

adom no aware no tie ni e sa woni ni to na mo na hwe ne so ya ade bia woni sa ade ani pa na ye no enko yi a mesra o twa so sha sa ade no so twa